0: Alaska.
1: Banna bela bakcha bako beleka. Alright, ane he bako aiko. Banna bela bako chaba ko beleka. Hinda bela yo sumra katuk saka. Wazi masu ko bela hinda bela yo batakumena hinda bela yo bako aiko na. Banna bela bako chaba ko beleka. Sumra katuk snene. Hinda bela yo ko alaka nongo nongo luwa. Shinsu shu bela hinda bela yo. Mina wena hamsa shu shu bela. Xgala shu shu fikala lika waraliya. Yamalunga waraliya. Yana runje yane.

Ora, ti khesa swinene nere. Sa isika swinene ku hala mka kokaya nere. Eh shaba, shaba la hande. Eh asirami le singa ko. La kaya la gela. Hambi xo yisa n'wana vukatini, hambi xo vuyisa inge swi tivi kahle. Heku hey! Loko a xi vuyisa hi ta twa a hi ta va hi va vonini van'wani va vuya. Kambe ku vona vanhu va kha va xota swi le tikweni ku nga ri va ye vukatini hi ndlela yo xo yisa vukatini vhele. Eugene B. Mfukile vhele, Eunice Nangi, Eunice Kanyani Mfukile, Vungani Makhwele, Philani Mirayiti. Etinyiko Caroline, Marine Caroline. Lemingo meni. Famba kahle ni. Famba kahle ni. Kumbe na mugayo u ta tshama ni Caroline. Alright, ni tirha ku rekora ka xihundza lexa 106.0 megahertz loko ri mina yi kona ende famba swin'we yi kona nhlokomhaka leyi nga ta va ka ri bula hi yoho eka siku ra namuntlha.

0: Class community. Alright. Hey, brother. Minjan.
1: I am fucking a DJ.
0: A fucking.
1: A fucking Minjan.
0: Mary, should I eat no sugar so?
1: Oh, and if Tim noted a carbana kuvana sindi sakuwana, and a kodamu twists a topic.
0: Topic, you like to go. Listen, I'll go cut the Zomasuglam or Gomesan could take a Gamasuglam. Kungai kule kungai hello and then live cut the Zomasuglam, Zitalaku for Zungatia di Cassi inchi me.
1: Oh, I told a cumbe. E cubra ruana, okay, send it in the way reso, it will color respect in it. Shumasha corner, it will moon, pan, one. Vanghenisa ka timhaka ta marhandzu hi mhaka ti-material hi mhaka mali. Xin'wana i ku va munhu a vone swo karhi kumbe ku ve na vufeki byo karhi byi lwa n'wanuna a nga byi feki mara loko se a nghenini i kota ku swi vona. Swin'wana swa kona ku tsandzeka ku tiyiselaniwa swa vana ni ke swi hlayi hi ku a ni voni benefit ka ku va ku va ku ri na vana mutini swa vana ni nge swi hlayi. There is no benefit ka sweswo. Ngo hlaya leswin'wana ku sweswo va swi nge cost ku vanhu va hambana eka xiyimo xa ku va hi mhaka ku kala vana because a swi na benefit. Lexi endlaka sweswo ni nga swi hlaya na yini xin'wana na ku va munhu n'wansati wa ku a nga swi koti ku vulavula mani loko a vulavula o karhi yana n'wanuna a nga na respect wa ku a nga yingiseli n'wanuna ku swi hetelela a tshaa ti byela ku a need n'wanuna i la ku endla hi ndlela ya yena leswi a lavaka swona. Se mara leswi endlaka ku holoviwa hi sweswo ku fanisana sweswo na ku va mavona wena vavanuna va lava respect loko i khe vulavula na n'wanuna i nge vulavula ku ya u nge byeri wena u fanele u obeya that's why Xikwembu n'wanuna xi n'wi endle leader hi leader loko i ri n'wanuna loko i ri n'wansati i fanele i pfumela n'wanuna wa wena a va leader ka wena u nga vi wena u la ku ti endla n'wanuna no a swi tshamisisaka swona sweswo ta endla n'wanuna wa wena a va hansi a nga ku teke enhlokweni a hetelela phema n'wanuna ku tikuma DJ va humini va tikuma va ve handle a hi ku va vo swi lava nkarhi wun'wana va phuxiwa hi xiyimo hikuva vavasati va vona ku va huma khomele ya vavasati va vona hi switirese leswi vavasati va va swi vika va va nyikaka swona.
0: So
1: a lava swo
0: ha cata sweswi hi byi tiku hi rhamba tiku ni hikuva hi ku hina hina n'wansati hi ta hambanisiwa hi rifu tlhe hi hlambanya hi teka swizingani hi hoxa na tintihwini hi ndlela yeleyo se ku nga se hela na vhiki manje wun'wana i lava divorce why
1: loko swize swi va swi fikelela kwalano va nghenini ne loko se va nghenini ku na leswi swi vitaniwaku loko se swiwani mina wena hi nga se tshama swin'we ti-character tin'wana ti ku na hi ti fikaka ti huma that's why loko ku khe ku u lovola kumbe khe ku endliwa swa micato ka n'wina va ku va ku guide va ku n'wananga loko sweswo nghena ka muti wa ka manivani nghena ka muti wa ka Chauke ku ta va na swiyimo leswi nga ta tika ngopfu swi nga ta lava mi swi tiyisela mara loko se munhu a nghenini a ri kwala i fika tsandzeka ku swi tiyisela mara hi xitalo vanhu vo tani
0: swiyimo swa kona swiyimo swa kona ku nga va ku ri swa njhani
1: hi leswa so vonani loko se and hi xitalo loko se ze swi va swi fikelele kwala i vavasati va swi khosaka swa ku n'wanuna a za a divorce kumbe yena n'wansati a za a humaka swona hi yena a va ka swi khosa because
0: hi ndlela
1: yihixista n'wansati ti-qualities ta n'wansati fanele u yingisela nuna wa wena xihi na xihi loko sweswo a ku lava timhaka ta masangu u fanele u swi twisisa u nga bi switori u fanele u pfumela xin'wana na xin'wana xin'wana u nga ta ku byela xona
0: kasi loko hi ze hi tekana ku hava loyi
1: anuna mati wa ku n'wanuna i njhani
0: tona
1: mati wa n'wanuna i njhani ne Xikwembu n'wanuna xi n'wi endle ku a fana nyana xona hina vavanuna ni hina jealous that's why na God is a jealous God a xi swi lavi leswi swa ku sweswiwa n'wanuna mi kuma ku sweswi ni n'wanuna n'wana n'wanuna a hi swi lavi hina jealous that's why mi kuma ku n'wanuna a nga tikuma yena a humi na ya jorho, mara ku se n'wansati wa yena i kuma ku i sungula ku tlincha rhambi ku hakariwa ku hakarhanyana ne last ni hlangana misa n'wana a kwatini a ku a vasati wa yena va hakarhana hakarhana i hakarhana hakarhana n'wani nani wa swa le tikerekeni swa ni borha hi ku ni lovorini a vulavula sweswo hikuva i mara a ku va hakarhana hakarhana tikerekeni ende a swi n'wi khomi kahle yena.
0: Ku hakarhana mi vula yini? I ncini ku hakarhana? Ku hakarhana mi vula yini?
1: Ku khavhana leswi swa ku mi pfuxelana mi tshe mi inananyana mi khavhana so. Ku khavha munhu so ku e. Leswi swa ku mi hakarha munhu mi n'wi khavha so. Loko mi hakarha a ni mi khoma munhu voko mi n'wi pfuxela hi DJ.
0: Mi n'wi khawula.
1: So hi voko.
0: A ni ni tiva ku. Leswi hadi lomu ku ku hakarhana se a mi mi bayisisini
1: a ni swi tshangana leswiwani swa swi na ku hambanahambananyana
0: ni vula ku ku hakarha
1: sweswiya ku hakarha tale ni ri ku hakarha ni ta ni tshama kona
0: ku hakarha
1: hambana kwana se ni to hagi ke ni to vule swo xilungu loko se swi endlisa swimi hisa n'wana ni n'wi voni ndasi a swi n'wi khomangi kahle i na sati vhele mara mi kuma ku hi le kerekeni mara a swi n'wi khomi kahle ku sati wa yena a gariwa hi vakreste kulu se ma vona ku hina vavanuna hina jerazi ku se swi fika kwalano se
0: yen'wansati loko mina a gariwa hi n'wansati wun'wanyana i ta swi tsakela
1: a ni tivi van'wani swi ya hi ku van'wani swi fanisana na van'wani va swi twisi vavasati ka kahle va swi twisi vavasati eka kahle DJ va tiyisela ngo ku tlula hina
0: vavasatimbere swi fana na yini
1: ya vanhu a ku ri vale
0: a mi la ta ku swi fana na yini
1: hina nga va nga ri na problem vavasati va ku tala
0: a mi la ta ku swi fana na
1: yini swi fana na ku mi kuma swi fanisana loko mi kuma ku mina swigangu swa ku tala n'wini nasati wan'we mi kumaka a mi rivalela mara n'wi nge n'wi rivaleli ku swi fika kwalano
0: why why ni nge n'wi rivaleli
1: mi nge n'wi rivaleli DJ a ni ha swi tiva na mi ngo kanetani mara n'wana a nge swi siriwa mara vavasati va rivalela
0: mina ma ndzekaneta nchumu mina u vutisa ni ngo why ni nge n'wi rivaleli a ndzekaneta mina
1: swo tika a swi koteki swa swi tika ngopfu because i jealous leyi hluphaka na vanhu swa tika
0: mara ku rivalela mi ri na ko
1: ku ri va ve na kona mara kase
0: why mi nga ku tirhisi swa hi hlupha why mi nga ku tirhisi ku rivalela koko mi nga na ko
1: simpulu
0: a swi sipulu swi lava ku xikwembu xi fanele xi susa ku rivalela loko mi nga na kona xi faka tihanyi
1: a tanya xo faka tihanyi DJ ta dlaya na
0: a ni hi sweswiwani swa tsamba hi swe swi fake ku ri ku mi kota ku rivalela mara a mi rivaleli
1: ku rivalela na kona hi DJ
0: why mi nga ku tirhisa ni alo ku mi na kona a ku tirhi
1: swi ya hi ku i yini swilo swa kona
0: a ku hi vulavula hi ku rivalela kasi ku tirha kwini why n'wina va mi rivalele ku mi jole handle a mi swi tivi no n'wina kasi n'wi hambi tshama mi rivalela munhu wa xitati n'wina
1: ni nge va hlamuleta se loko a ni swi tika voku why vo va yi rivalela se loko kona wun'we ka mhani i ta hi byela ku why vo wa swi kota a ni tivi mina mhani swi tiku why vo wa swi kota
0: alright no ni khesa swinene mo ni twa DT la ku va ri yini lanwa DT minjhani
2: hi pfukile minjhani DJ
0: hi pfukile hi la ku tiva
2: nhlokomhaka
0: hi la ku tiva lexi ndlaku vukati bya masiku lama byi nga tiya tiyi swona kumbexana micato ya masiku lama yi nga tiyi swona i yini?
2: Number one ku va ku ri timhaka ta ku eva va khale leswi va swi endlisa hi swona a va rhanga va ku dyondza mahanyelo ma wena va nge za va ku teka va rhanga va tshama hansi va stada hi wena
0: mani
2: so,
0: I'm not a mother, stand down one.
2: Man, Macale go.
0: Man, Macale.
2: My lama, Ula, Macale, before I would take her, before I take and sat, ever and ever after what Tamazi. Balong the man, Yellow, when I qualify, in a satina.
0: But
2: now I qualify, never no again.
0: But that's the one Jan going to qualify. Permit some of the bungin. Ya tshama kulu kule ngopfu ka mavambi
2: a va nga swi this is some garden show a va vhaka straight kwale
0: mi vhaka njhani wa kha va nga mitiva mi sanga na chomu musa
2: thalo nga ri chomu sweswi Mr. DJ
0: a hi vulavula hi sweswi a hi vulavula hi sweswi
2: okay sweswi wani mhaka ya kona number one i lack of respect
0: You should then generally respect the Kamun, Kuiku, Yoga, Chalwe, Chalwa, and I respect.
2: I respect the love of Sago. Logonukun Kombela couldn't get to a mati and Jarak Mati Lama La Fambatega, or Mabunan. Log Sisson in some little tale, or she end up and didn't decide the number self guard, Mundanga qualified Lua and Avasat.
0: Se michatini phela michatini vhikileni nga hela mara vhikileni wa ni vona mukhume khume maphepha ma ti divorce swi ndla yini
2: maka ta ku hlonipha loko nga hloniphi swa tikanyana ku ni nga kumeka ni karhi ni hanya na wena
0: se loko ku ri ku hin'wi hi mi tshikiwaku ke a hla mhanelo yaloyo
2: ni karhi ni hanya na wena
0: se loko ku ri ku hin'wi hi mi tshikiwaku ke a hla mhanelo yaloyo a lava ku divorce. Mira, mira,

0: anganri valela ivi then a kuma ku se ni na n'wana still a nga ni rivalela mara loko kuma se na vana va ko se va tele a i ta gina decide ta ku hayi swantswani ya ni ya tshama kaya cause no teka mbetse ni veka kale
1: se n'wina loko mo kuma ku mani va ka n'wina lava ma ha ku tataka na vo va va jola mi lava ku swi tisa ku yini
0: mi nga ta endla xona i ku tshama hansi ni vulavula na yena if swi tsandza hayi ta famba ta kuma un'wana
1: ivi ya ku sorry ni yo basiseka
0: mara va hina va vona va nga swi talangi rivalela hayi
1: why mi nga rivaleli n'wi mi kha mi rivaleliwa
0: hi leswi nga nikisiwa swona ya n'wanuna kahlekahle mbele ya ku rivalela hayi hayi a ya yena ngopfu cause
1: mi nike hi mani i mani wo mi nyika leswin'wana mara ku rivalela a mi tsona
0: xikwembu gogo
1: xikwembu kasi loko n'wi loko n'wi mi hlangana loko n'wi mi hlangana mi hlanganise hi ma
0: xikwembu xi nga hi hlanganisa xixo xi nga ta ndzexe
1: se wa xi mi hlanganisa ku hi lowun'wa xi n'wi tsoni ku rivalela xi ri mi ta swi hanyisa ku yini
0: mi nga hlayi go
1: a ni loko xi mi nyika loko xi mi hlanganisa right xi fanele xi mi nyika no twela vusiwana xi mi nyika na ku rivalela hi ku lava ku hanyeni makhuguliwa mindla leswi na leswi na leswiya a hi swona
0: hi swona ngo
1: a swona se mire swi fanele swi endlisiwa ku yini sweswiwani okay lexi xi nga ta endla ku byi tiya vukati lebyiwani kumbexana micato lowu wu tiya i yini
0: a lexi nga ta tiyisa vukati ku tshama hansi hi vulavula ku swa so na so nga endli kambe swa so na so mi nge endli loko ku ri hikuva ku timhaka ta ku chita ni kombela u ni rivalela ka leswi ni nga endla swona e mistake yi humelelile ni rivaleli vutomi byi ya mahlweni
1: i mistake
0: a ku ta ku ri mistake ya ku
1: i mistake njhani loko mi ri busy na mhani ya luya mi nga tshita ka yehe mi va mi khavi ku mina mistake
0: no ni nge vuli ni va ku ni va ni kha ni hlaya mistake mara ni va ni kha ni swi tiva ku leswi ni nga ku swi endleni one day
1: mitlhemuku bebi bebi mvula yehe
0: a ni vula ni karhi ni swi tiva ku loko wo tshuka va ni bacile ha a ta kombela ku rivaleliwa if swa ku rivaleleka
1: loko ma haya ku rivaleleni why n'wina mi tsandzeka ku rivalela loko mhani loyi a taka n'wi haya ku ni ku rivaleleni mi ala ku ri n'we mi ndla xilo ma vo mi kha mi ku i ta ni rivalela nkata mina is why
0: timhaka ta ku nkuze a yi pfumeli ku lava ku hlula hi leya ya xisati ku fanele ku ri leya n'wanuna yi hlulaku leya xisati
1: yi hlula hambi phephela a khoto loko va mi tengisa timhaka loko timidya ta midya ku hava swa ku loyi n'wanuna va tirhi vununa kumbe vusati swa ku nkuzi kumbexani ntswele kumbe mbaha a swi veringi a ni n'wi
0: nto ni nga wu pfumela loko ni swivona kaha se ni dyohini laha ni kumekile ini
1: a ni n'wi ya miyimbe laha va mi nyika timike n'wana na n'wana fute a mi khomangi mike n'wi a mi yo khomeliwa mi hi byela n'wi hi mi ku ni ta fana yehe mi tlhela mi n'wi pfungunyela xa vhain lexiya mi n'wi khisa mi amahlweni ka vatswari va n'wini se sweswi mi tsandzeka ku n'wi rivalela ka jile kan'we
0: ivi se va hi baki
1: ku va mi bakiwini mi bakiwa mi kha mi ndla yini kasi a mi ya ku n'wi
0: xan'wana sati xi dyoha xi rivaleleke hey
1: kasi ku
0: xa tikanyana
1: njhani xa n'wanuna xi rivaleleke
0: kela ku n'wansati
1: okay

0: Sadilu, Sadilu,
1: Pungelin,
0: Sadilu, Pungelin, right? No one am Pungel. Ebe yalam eh kupungela sa kupungela mina ni rusungu tenan kupungela mina rusungu lani
1: eh
0: eva mrevalela vam kuma
1: eh
0: eva mrevalela go ni no mina lo ni tsikino na maka I ma uzala mangala handle la ebe kuyapungela yena kuyareta yena Nguna mtende kwa mrevalela, why?
1: Yes.
0: Se kusheka tanyana, le shosha kasa nga shi enda lunza kwa mrevalela ye, e shi tanda kui?
1: Ah, kwa tamu wa susulungi siwa.
0: Mere mga mrevalela fele ngwe?
1: Yes. Kwa yanchu, anjolele.
0: A jola sa yena n'wina anga jola sa n'wina o jola ri na n'wina anga jola ri n'wina o ti jola yena sa yena
1: swi nga tika nyana ni nga swi tivi
0: njhani
1: endi mara ni nga swi tivi
0: why so n'wina swi na ku A endli mara ni nga swi tivi yena a ka n'wina wa swi tiva ku n'wina ma endla ene wa mi rivalela why
1: vila ku dlaya DJ ti question
0: okay okay diti
1: DJ Ya sega brada la hazla
0: E mama ji
1: O bale ki
0: Ai ta buya la ban va tolovelin Ti kwishin a vasti vagu Eh borsa sis Se meri chin shi enta ka maga ta kunno jinga hlele kufa
1: lexi ni ta ku leswi a swi na hlwele ku fa timhaka ta ku ku ka hi nga hloniphani loko u tsandzeka ku ti hlonipha hayi efanele ni hlonipha
0: loko a ku loko mi ku nsati huwu wa mi hlonipha hi loko a ndlisa ku yini
1: hayi leswi swa ku loko a ni hlamuli kahle hi moya wa kahle u komba ku mina ni nuna ka yena
0: N'wi kha mi n'wi karihela na
1: a wu karihiwi i vitani vamhana vananga
0: vumhana n'wananga a swi vuli ku mi n'wi hloniphe ngopfu ko va ku himpela hi mhana vana ye u ta tshama a ri mhana ntsako vhele
1: mara ku a hloniphi hi ndlela ya kahle leya ku a ku na mistake leyi nga ta humelela
0: why swi humeleli leswin'wana
1: ni kombela mi gonya brother
0: Alright, mami ngena ka bona brother nte ku bari yini. Brother.
2: DJ.
0: Ah, dude. Wena.
2: Mawana lava endle ka vukoya ka relationship ku va na ku hambana swi nga lasti n'wanuna hina vanuna
0: Most last. Kusungula mlavule hi n'wansati kumbe ku hi laha dlaya ku vukati hi n'wansati a vi ku ni rivele
2: ne DJ hayi se ni vuya yin'wana swi vona na vavanuna hi na problem nkarhi wun'wana DJ hi na vavanuna Mira vanhu na nkarhi wun'wani hi tikhoma vuntswana munhu u kuma ku na nsati munhu ya vuyi 6 ya na mpundzu munhu
0: se
2: yena mpundzu byaleni munhu a ya tlela byaleni
0: lava koho vavasati lava va hambari na vavanuna va fambaka va phungela
2: marina na vavanuna hi xitalo hina vavanuna kuma munhu na nsati mari ya tlela byaleni a vuya hi 6 a vuya hi 6 ya na
0: mpundzu a nga tleli n'wansati yini tlela byaleni a mi voni ku n'wana yaloyi hi wa right
2: No.
0: Se xa antswa ku ni atle. Okay. Xa antswa ku ni suka byaleni ni atlela n'wansatini un'wana swona.
2: Awa. N'wana no fana vuya kaya ka ha ri nkarhi wa why teka sati. Okay DJ why teka sati wena u nga seza wena i karhara hi xa ku tlangatlanga.
0: A ni lava ni tswalela vana ni kurisela muta ni hlayisela ndyangu.
2: No, DJ se yena a nga teka so okay n'wi teka n'wansati okay swo n'wi teka n'wansati hi ku. Mira va tata mhlayisela muti ke
0: a ni fambanga ni n'wisiya a ni loko ni
2: huma mihlangana balo getele
0: phela mi loko ze ni n'wi teka a ni nga n'wi tekeli ku hi ta jikajika swin'we
2: mi ta n'wi endla nhlonga
0: a ta ni kurisela xi ndyangu a tlha ni basisela la ka ni hlaswela Okay, n'wina reason yo mi ya ku lovoleni i yini?
2: Reason ya ku ya ku lovoleni ku va ni kuma munghana loyi nga ta munghana hi nga ta tshama swin'we.
0: Oh, n'wina mi lava munghana doswiwa swi nga hlweli ku fa swileswi.
2: Hayi mi ni teka mi teka ku hi kota ku va munghana va va ti-friends hi tshama swin'we hi
0: vehayo na yi vona nkingha ya kona hikwalaha ka ku
2: a ni n'wi tekeli n'wana wa vanhu ku mi ta ni ta n'wi endla hlonga se n'wi mi teka n'wana wa munhu ku mi ta n'wi endla hlonga
0: mina ni teka
2: mi n'wi tirhisa ni tlhela ni famba mi n'wi siya mi ya vuyavuya hi sikisi
0: mina a ni teka
2: n'wana wa vanhu mi n'wi endla hlonga sweswo
0: mi ni teka n'wana wa vanhu ku a vasati wa mina a ni kurisela ndyangu muti a evi ku kwala ka muti a ni yi ku twa khoko a nga chavi ku veleka a na vhele loko mi ya ni swi kota ku veleka ni to veleka
2: ya swa twala ta swa mi famba mi ya byela mi ya wisikisa okay ha swa twala na
0: a phela ku va ni ri byale okay loko ona n'wi fati loko ona munhu wa xisati
2: lahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa xitsongwatsongwatsi va famba va mabyaleni munhu o famba hi Friday a ya vuya hi Sunday loko a ya ku ya ntirhweni Monday to Friday ile ntirhweni munhu loko se
0: mosinani
2: hi Friday Saturday ya n'wi voni hi Sunday
0: mimiti leyi hanyaku ya swidakwa mosi sweswi mimiti ya vafundhisi ka profet yininini yi hahlukile ngopfu
2: owo
0: a mi swi tivi sweswo
2: a ya hanyi swidakwa sweswo ku na vanhu va swi pfunaka a swi hanyisiwi hi vanhu
0: ntsese kasi ku hanya ka ndyangu cini ku hanya ka ndyangu hi njhe hi swini ku hanya ka muti hi swini
2: i ku va yi tsakisa ku hanya ka muti ku va yi tsakisa nsati wa wena a va va ri kahle nsati wa wena hi swo swa kahle ku nsati wa wena
0: mi wu tsakisa njhani ka muti sweswo na ku tiva mi wu tsakisa njhani mi wu tsakisa njhani
2: DJ ku n'wi hanyisa kahle ka ku nike switress swa ku ya vuya hi 6 ya nampundzu
0: mi n'wi hanyisa njhani loko hi ri laha pulpitini hi khome magazangi hi vulavulaku mi ta vuyi hi 4 kumbe ni ta vuyi hi 2 mintirho hi ta tshama swin'we hi ta rhandzana hi aka muti
2: mi ta rhandzana mi ta tshama swin'we se mi nga se swa ku loko mi tshama swin'we loko vanhu va rhandzana va aka vuxaka va aka vunghana i ku va mi ya vuya hi 6 ya nampundzu mi ya vuya hi 6
0: a hi vulavulanga hi nkarhi mina hi loko ni hlambanya leyi a ni hlambanyanga hi nkarhi
2: Ah,
0: mahlonga. Mina na yena ntirhi na n'wi teka a va nsati wa mina, mina na yena hi ta hambanisiwa hi rifu. Ivi ni n'wi mbarisa ringi ni n'wi khisa.
2: Mi n'wi teka mi ya mi ya n'wi paka kaya.
0: Hayi futhi i yo ta hi yexa ni a ku haya ku ri na timovha i layichiwe movheni a ta kaya na timpahla va tlhela va n'wi longisa va ka vona va ku lunghisa tinhundzu to karhi a ta na to na mapali ku famba ya swekela ninhowa va ku na mukukulu kombeta ku yi ta ku basiseni na swisibi leswi mapali mabavu
2: mi swi tivaka mitala mi nga ri wani ma
0: mi nga ri wani ka yini
2: ka yini n'wansati wa loyi
0: kasi mi vula wani njhani
2: loko mitala mi nga ri wani ku ta ku ri na balu ya ra ka pfuneta
0: swa ku na mali a pfunetaka a hi vulavulangi hi swona ku ni nga pfunetiwa swona ku zeniku mimiti leyo tala leyi fayekaka loko mo famba ni khoto namuntlha mi fika mi tshamaka laha mi ta swi vona ku vanhu lava nga ku endlela ka ti-divorce laha vo tala va voho i vafundhisi
2: a ni DJ vulavuli ani ali sweswo mara
0: a ni n'wina mi alelana timhaka ta ku ni famba mhe ni ya byaleni ni siya nsati a ni fane se ni famba na hi byaleni vhele
2: hawa mina a leswaku munhu a ya ku hi sikisa nampundzu
0: kasi nkarhi wu ku ta hi kwini ka ku tekana ka hina
2: DJ ku mi tekela mari wa two ku fane ku va na ti-command ku swi kota ku va swi famba kahle swilo ku fane ku va na milawu laha xikarhi leyi mi fane mi yi vekaka n'wina
0: nawu wa koho hi lowo njhani
2: a ni loko sweswo DJ mi tekanini kumbe wena i wikhe tiva munhu wa wena loko sweswiwani i wikhe n'wi tiva munhu wa wena ku se mi tshama swin'we n'wi byela ku kata mina loko xiyimo se xi ri so leswiya a wu swi endla leswi swa so a na ha ra ku swi vona n'wina mi vula swa n'wina ku leswiya a hi swi endla kumbe leswiya wena wu swi endla swa so na so swi fane sweswi swi cinca ku khomiwa ndlela ya so hikuva because sweswi sayineku hi fanele hi endlale hi nghena vukatini a ya ha ri girlfriend na boyfriend
0: i mani a nghena ku vukatini ka n'wina hi wuya a nghena ku vukatini ka n'wina na yena
2: hi yena
0: se leswi mi ngo hina sweswi hasela ku hi nghena vukatini n'wina wife se mi ti katsa
2: a ni DJ loko khe hi vulavula phene DJ wun'wanuna mara a ni hi fane hi twisisa na hi fane mi n'wi twisisa n'wansati wa n'wina
0: kasi vukati cini n'wanuna kumbe i yini
2: i vanhu vambirhi DJ
0: vukati i vanhu vambirhi vukati i vanhu vambirhi
2: vukati vanhu vambirhi
0: njhani
2: mara ku tekiwa ri wan'wansati
0: se vukati yini
2: vukati bya vanhu vambirhi
0: loko n'wansati a suka ka voha ta ka n'wina i ri ya ku
2: i ri ya vukatini
0: swi lava vukati n'wanuna swo
2: DJ na n'wana hi nge n'wi vula rihwana nga tekankuna a nge vuli ku tekini n'wanuna a nga tekanga DJ
0: mi nga vuli vhele ku sweswo mi nga vuli na mi twisisa hi ku a nga tekanga
2: se mara ku luya va zi va ku va vukatini u ya kwini iya la n'wana n'wanuna la nga
0: ehe se vukati
2: kona yini n'wanuna
0: se vukati i n'wanuna
2: ma DJ a ni tivi kumbe xana ni nge mukamini
0: okay
2: because mara ku va za vita na ku vukati da swa swimbirhi swa fambisana da swa mi fanele mi yingiselani
0: n'wina
2: aka muti mi fanele mi yingisela swa fambisana swilo swa swimbirhi
0: va kokwa
2: ku ya vukatini loko swi swa okay loko munhu a suka ya ka xaka ra yena a famba va ri ya vukatini
0: i ya xakile
2: lowu a nga eka nuna wa yena
0: i ya xakile i ya ka vamalume i ya ka vamalume kumbe ka vahahani ka vabuti ka va squeeze
2: se loko yende a tii swaku kumbe swona a ni ngeke swi kaneta a tii
0: mi
2: hleketisaku swoho a ri
0: leswi mi hleketisaka swona na mi vutisa miri loko n'wansati okay mhani va lava mi tshamaka na voho kwalano loko va suka ka voho va ta kwala ka n'wina vete va ta kwihi axakeni
2: vate va ta vukatini
0: axakeni ka boti a vukatini
2: vata vukatini
0: ina ko va tele n'wina mi nga n'wanuna hi n'wi vukati Mfana mchicha wete mga atali brada, mchala kufukati.
3: Ya nandi ya moka mga hiti njale ya kosa.
0: Njale ya kwa njale na?
3: Ya, mbae ala revenya.
0: Yini?
3: Mei baile rseke.
0: Mara, enchi ya nisho wanale shishinda kuku vukati zwa masukula mugu memichate masukula mwa shinga hati hati ishona.
3: Dije mreks, Choko makali. That's why ukuma kuhi mkari otala munu lui a enda kali suwe if love sucks sona. Ukuma ndiangu nga tiang. Ekuwa uwe ila kutatinda nshoko le ikuma laku namu. Yungo ba nshoko iriyoshi. Njangu. O akwa hi vanhu vambili ntwanani se eka hloko mhaka leyi leswi we swivurisaka swona hela ku ta tibyela ku hi ku hi wena n'wanuna la kaya hi fanekele i suka nampundzu ya byaleni i tseleriwa kwale ri ta za ri axa i ri kwale hi ku hi wena n'wanuna
0: ambuliso Mene vula ani awa komset magata ku i magale ku misuka ni ajaleni ni atshama kona ni hungasa kona ni zerisha ni vya ka hisikisi i nwana vanhu ange skod seri go right masuka hiyo niwa ni aka ndangu ka masatu nwana ni atlela kona ni vya na pundi sikisi kumbe 7 hizo zwo answer vhele ta ku va ni yaka n'wansati wun'wana na ku va ni ti tshamile na madoda kuloni hi ti kha hi ti hungasela hi swihi swa kahle kwalaya
3: xo sungula hi nge se ta ngopfu kwala mindyangu yo tala mi sala mi ri mahlonga ya vungwendla ekaya lebyi mi ngo byi vitana n'wansati a fambile a tlhelela ka vona kumbe a rhwariwa hi n'wanuna wun'wana hi yo mhaka yo yaleyo
0: mara Loko yimile lani emahlweni ka n'wina tanihi tshunga kerekeni kha hi hlambanya mina lexi ni nga xi vula a ni zani mi nga vula loko ni ta vuya hi ta vuya hi nkarhi muni
3: e-e a hi ku aka ndyangu sweswo hi leswo mi la ku ta teka joko mpana wun'wanyana mo ku hambi o twa ku vava a nga cini hi leswi mi la ku ringetaka ku vula swona vikati bya vanhu vambirhi DJ Mrek
0: An alo javan mambiri, mara. E mara la suka kwe aku iya avukati.
3: Ye, avukati nizakona itela mara.
0: Itela mi?
3: Manji loko, atela wena avukati. Wefane suku suku mungu siya.
0: Nunguveki, la nungu la vakon nunguveke ko.
3: No, mara ulave la, utangveka la, edu we suku sandungu siya.
0: No, ni aku unga se, ani antere. Inga hamba puta join what about ni famba ni akwele vango hile jale nga kona ebe ni vya na mali ni fuka ni unika funu mfumbela ange wata kongona
3: lako takubjela suwa msusu loko nwa sati uuteka atupaka vona ishi baibi n'wansati i ta sukela vatswari va yena a ya namarhela nuna. Wena a wa ha lavi ku a ku namarhela u suki fambi n'wi siya hi ku u n'wi tekile ta n'wi veka laha i ku famba wena u ya tlhela kwalomo u ya ku hungaseni kwalomo a wu vuyi a wa ha n'wi hleketeleli n'wansati loyi.
0: Loko ho tshama hina hi namarhelanini every day a nge swi lavi.
3: A hi ku aka muti sweswo DJ
0: mara hi ya nga ta tlhela ku mi tsandzekele jikajikanyana se hi ta ti thuvisa ku yini.
3: Loko i lava ku vona muti ku wa nandziha muti nandziha endli sweswo swi vulavulaka sweswo
0: se hi ta ku swi yini okay kokwana vukati i cini kahle kahle
3: i nga ri i ta ku swi yini i nga tirhwexi madambi laha nga ta tlhela ku hlupha.
0: Mara vukati i yini vukati kahle kahle
3: vukati i n'wi tekile ku kona laha kaya
0: e na ku tiva ku kahle kahle vukati i ncini i ku va a taka hina kumbe vukati hi mina ni nga n'wanuna i ncini vukati
3: la ta ku byela ntiyiso hambi wo doja doja nhlokomhaka leyi laha u ta ku byela ntiyiso ku u swi tiva ku nhlokomhaka leyi ti nga va tinhloko timhaka timbirhi laha loko ku ri ku hi sweswo u tekile n'wana wa vanhu wena u n'wi lovorile la bible yi ku pfumeleleke leswaku u swi endla sweswo ivi u n'wi teka u ta n'wi veka la kaya la u tlhela u fika u ku hi ku u yo lovola wena yena i te vukatini vukati bya kona a ka ha ri wena manjheni i ndyangu ku nga tindlu ti ri toxe we i suki famba i ku i ya ku hungaseni i ya vuya mundzuku
0: ani loko ni suka a ni hi ya nga ni chelela mati a tlhani a yinela
3: swi vula hi sweswo.
0: Swi vula ku vukati vula ku byi le ku byi kandzeni
3: a yi twa kale yaleyo a yi vupangi yaleyo yimbisi DJ Mrex ya ku i n'wi sele ku a ta u hlantswela ku ayinela mpahla to nuna leswi
0: xikongomelo xo teka hi xi i cini kahle kahle
3: xikongomelo xo teka i ku va i ri na nsati wa wena a tshamela kaya laha na wena i kumeka u ri kona
0: se leswi va ngo loko hi ri ku mi tshama ndzi ri na xientetani loko no khohlola en'wana ka ta ni vona swi vula ku n'wansati loko mehe ni ri na yehe laha kaya la i dokodela ra mina xo
3: ku kombisa ku timhaka ta kona a mi ti tivi ku ti famba ti ya kwini ho vulavula n'wansati i n'wansati wa ndyangu wa wena ku nga wena we teka n'wansati swi tivi ku i ta hlayisa na ti-routi na wena leti ti fanekela ku tirha la kaya la a wu teki ti-routi i rhwexa n'wansati wehe i hambana na ti-routi ta ndyangu i humela handle u ku a nga vulavuli i to famba n'wansati
0: a ni ri a nga vulavuli
3: wena loko vaza wena loko vaza va ku vona leswaku loko yi ku 6 o'clock wa huma loko byele tiyiso nsu mi ta va 10
0: ni vula ku a ni vula ku a nga vulavuli kokwana a vulavuli
3: i ta va a dyondzisiwa se why loko a vulavula u ku a nga vulavuli hi ku a wu vekangi nkarhi loko n'wi teka swi nga va swi vula yini leswi
0: hayi ni vula a ni vulavula leswiya swa ku a va swi vula swa ku swa ku loko ni famba ivi mina ya vuya hi 6 ni ku kwalani muzi va hi nga twelana ku ni vuya hi nkarhi muni
3: o no hayiku aka muti sweswo swi vulaka yale e-e yaleyo a yi twali yaleyo u nga yi nghenisi yaleyo yaleyo u yi vulaku yaleyo ya ku we ta fambi ya vuya hi 6 u nga yi fambi
0: a ni ri hayi ku nta hayi ku nita famba kokwana
3: a hiyi kwaleyo
0: hayi ku nita famba
3: u lava ku ta endla ku n'wansati loyi a nga vuli chumu ka wena hi ku wehe i lava ku ta ti byela ku u humese chuma u ya n'wi teka u ta n'wi damba la u tlhela u suku famba u ya vuya hi 6 nampundzu ye i se na mani la
0: a ro ha na ti-bag
3: i se a ri yexe na ti-bag hi swona u nga n'wi tekela swona
0: e-e leswi ni nga n'wi tekela swona exikomini i na vana kwala kaya
3: yi borile mhaka yaleyo yi vulaka yaleyo ku yi vulaku yi borile yale a hi yona a yi tsakanga
0: a ri xivongo a ri xivongo xa ka xa kula kokwana
3: vavanuna hinkwerhu na ta mi byela timhaka ta ku mi nga teki vana va vanhu mi ta va damba la kaya la sungula ku rhwexa ti-routi to ka ti nga twali ti borile teto ti-routi loko i teka n'wana wa vanhu u n'wi tekele wena mavabyi ya mugayo le ka vona le.
0: Ene u tele njhani la ka mina?
3: Loko a suka le kaya a nga telangi mugayo la ka n'wina, u tele wena. Se why se ku famba n'wisi?
0: A ni yena yeli la ku wisa.
3: La ku wisa yini?
0: Leswi a nga swi tele.
3: Eka nhlokomhaka leyi yi vulavula hi yini?
0: Hikokwalaho ka yini vukati bya masiku lawa byi nga se ku fa?
3: Nhlokomhaka leyi yi vulavula hi vukati bya vanhu vambirhi, ku nga wena na n'wansati wa wena. Bayibele yi ri n'wansati i ta sukela vatswari va yena a ya namarhela nuna, na wena i ta sukela vatswari va wena i ya namarhela nsati wa wena. Manjhe we wa suka wa n'wi siya la, a wa ha lava ku ta n'wi namarhela wena. Ya namarhela van'wanyana ya vuya hi 6 o'clock.
0: Bibele yi katsa na mina ku ni ta namarhela nsati kumbe yi katsa n'wansati ku u ta namarhela mina?
3: Ku ku ri ku a wu swi koti ku yi hlaya Bayibele, swi vula ku yi ta ku cukumeta le a ri dakeni le taleni. Yi humesa wena yi siya n'wansati a ri yexe ndyangwini. Bayibele yi vulavula hi vanhu vambirhi. N'wanuna i ta sukela vatswari va yena a ya namarhela nsati wa yena. N'wansati i ta sukela vatswari va yena a ya namarhela nuna wakwe. Vanhu lavambirhi va namarhela va nyama yin'we. Tirhutsi ti fanekele ti ri ta n'wina vambirhi la kaya la. Swa ku u ta teka tirhutsi i rhwexa n'wansati a ri yexe. Ni ku byela ku mi ta va 10 ya vavanuna mutini, ene u nga rili loko hi ku hi we nga ta va yi vangile la, we nga ta va pfule gede la ku a va sale va pfuna ma n'wi khatani le me na ha famba ta vuya hi 6 o'clock nampundzu. Loko se i vuyi hlangana na n'wanuna wun'wanyana a gedeni i sungula ku rhwala mavoko hlokweni i swi ndlela yini leswi wehe swi ndlaka? Hiyo ya ku aka ndyangu yale.
0: Se i ncini mara leswona leswi ndlaka ku byi nga ha tiyi straight ka hi sweswo famba ni nga vuyi
3: wena mbanga cona hi wena u ndlaku sweswo ya ya teka n'wana wa vanhu u ku leswi a nga ta na tibege i ta sana tibege ta yena la.
0: Se loko ku ve hi ku a hi mina mina ni a ni hela ni ti tshamela kwala yena u pfuka a hlekete swa yena nhlokweni a pfuka u paka tibege a yo huya ko huye fundela marhamu a pakete tibege i ya kwini ka ho munhu na famba. Nandu cine a wu yimi ku solvhiwa a nga tshameli swona yini
3: endli sweswo njhani swo rhwala swo paka tibege hi ku wena u tekile ku i ta fika i n'wi cukumeta la ndlwini la wena ti humi famba fane a paka tibege ta yena a tlhelela ka vona
0: a ni le ku fambeni ku kona ni koho kwala kaya mina ni yi hela
3: hayi hayi swi vula kuhlokomhaka leyi ya papa mala
0: maswona swa loko ni chayisa la ni fika ni nghe kaya loko ni nga na speed jumper a ni humi
3: leta ku famba ya vuya hi 6 o'clock ti nghenisela yi
0: a ni hi hlokomhaka hi le ku buleni kokwana la
3: mara hlokomhaka ku buleni mara hi fanekele hi bula hi hlokomhaka leyi fanekelaka hi kuma xintshuxo eka yona ku na na yi fika ku yima kona.
0: Ku kona swi va ku yima kona se loko mi ni twa ni nghenanghena hinkwako ndhawu leti ni lava ku hi ze hi ya kuma ndhawu leyi nga ri i yin'we hi yima koho leyi nga ta endla ku vukati byi tiyi se swa boha ni ta hi hala ni jika hi hala ni vuya hi hala ni jika
3: the way i tisaku xiswona u nge xi kumi xitici u nge xi kumi xitici na yi ala mina liya ya ku u ya teka n'wana wa vanhu la a pfumeleriwa hi Bayibele mi katekisiwa hi mfundhisi a vulavula ku tlhela ku hlamula wena u byela mfundhisi u vulavule mavunwa wena
0: se
3: a wa ha ri swona leswiya mi nga twanana swona
0: se
3: wena i n'wi teka i fiki n'wi veka la i suki famba se i vula ku loko i vuya na mfundhisi kisi i nga n'wi kuma pakiti bag a ku na fambani ya ka hi ku leswi u nga ni rhwala swona a wa ha ni rhwalelangi swona.
0: Ni n'wi rhwalela swona a ni loko ni vuya hi sikisi na n'wi tshinelela kokwana
3: a wu rhwalelangi swona
0: ni n'wi rhwalele yini kasi
3: hlayisa milawu ya vukati hlayisa milawu ya vukati.
0: Milawu ya vukati yi ku byeliwa lowo n'wansati, mina nyana munhu khumbakhumbanyana lani mi ku
3: loko i lava ku teka nsati a vasati wa wena, ndlana na leswi na yena n'wansati wa wena swi nga ta n'wi tsakisa. Mara wo la ku ta n'wi rhwali fiti n'wi damba la, u ku wena milawu a yi ku tirheli, yi fanele yi tirha ka n'wansati ntsena. Ti-route leti hi vulavulaka hi tona ti fanele ti tirhela yena ntsena, wena ti ku khumbi hi ku a mi vulavulangi hi nkarhi loko u n'wi teka. Is nonsense. A yi twali yaleyo. La n'wansati wa mina hi mina n'wanuna ni veka na ti-route to toleto, mara ti-route leti ni ti vekaka hayi ta ku n'wi xanisa. A yi ta ku famba ni wuya ni ya wuya hi 6 o'clock nampundzu. Loko ni vutisa ni ku xikayi ni n'wi kakatluli. A yi twakali yaleyo. Ndyangu wu akiwa hi vanhu vambirhi hi ku twanana.
0: Okay, ivi wu hahlula hi vanhu vangani hi wun'we kumbe hi vambirhi.
3: It is the root which we need inside the house for the two persons, woman and man. Vanhu vambirhi va fanekele va twanana ni ku ndyangu lowu va wu aka hi ndlela yihi. Loko mo tswala swihlangi swi kula swi kha swi langusa mikhuva leyi mi nga le ku endleni, naswo swi endla sweswo u nga ri le mundzuku.
0: And ni vula ku loko se wu fane wu fa wu dlaya hi mina na yena, kumbe wu dlaya hi yena kumbe mina.
3: Wu dlaya hi wena.
0: Se loko ri ku ha mina ni nga na nandzu hi yena a nga ya ku joleni ke.
3: Pela ku nandzu hi wena nga na nandzu. Phela wa ele ku endleni ka milandzu ene loyi. A nga endli milandzu hi ku hlaya kwa kaya.
0: A ndzi zawu ni endla nandzu ke. Ni tshame kwala kaya mina na tirha ti-peace job ni vuya kaya. A ni jola ni le chomi ni languta yena. Ivi yena hi ku yehe wa tirha kwala mavhengeleni a ti kumela van'wana a jola ku hala kiri ntirhweni wa yena. I mani a nga na nandzu kwalaho?
3: Yaleyo hi yin'wana yaleyo vulavulaka yona. Nhlokomhaka leti
0: ni i swo ni vulaka swona ngo loko wu fa ndyangu ku na lexi ku dlayaka, swi nga endleka ku ri mina, swi nga endleka ku ri hi wona wa xisati.
3: Se wa swi twa wa yi twa leyi taka na yona ya ku loko a ya kuma xikoropo a kuma vamakhelwana wa yena kwale a hungasaka na vona, hi yin'wana yaleyo nhlokomhaka yaleyo.
0: Hi swo hi vulaka swona ku swa endleka wu dlaya hi mina n'winyi wu dlaya hi mina kumbe yehe ni nga n'wi teki, swa endleka ku va yi ya dlayaka.
3: Se a ya ha ri yona timbirhi manje a ya ha khumbi liya yo wena u n'wi tekile siku n'wi veka laha ivi we i suki famba i ya vuya hi 6 o'clock.
0: Hayi leswiya swi vula hi yingiseri ntsena, a hi leswi yi nga tshamisa hi xoho nhlokomhaka.
3: Leswi leyi u yi vekaka sweswi hi leyi ya ku i kume ntirho, ivi loko a kuma ntirho leyi a tlhela a kuma wun'wani mi yisa kwahalaya. Se yaleyo u yi vumile wena na ku n'wansati loyi loko a ya hala ntirhweni hala i na wun'wani n'wanuna.
0: A yi nga tshamisangi xona. Leswiwa a ni nyika xikombiso swin'wanyana ku loko swo tshika swi ndlisa so ku ta va ku ri mani a nga dlaya vukati lebyi, hikuva a ni hi lava xichumu lowu wu dlayaka vukati ku nga va ku ri yini. Hi cata namuntlha vhiki leri taka hi se ta hambaniwa, i yini lexi endlaka swona?
3: Ni nge leyi ya ku a famba a ya kuma vugangu a handle hi yin'wana yaleyo. Liya yin'wana liya hi yoxe na leyi hi yoxe yena a nga famba a ya kuma vugangu a handle loko a kumeka yi tshama yi tengiwa yaleyo. A yi tenga leyi. Wena makoti u suke ka n'wina i tala i tela n'wanuna loyi. N'wanuna loyi i tlhe i fambe n'wi siya wena i ya kuma van'wanyana vavanuna a handle. U rhandzana na vona wa ha lava vukati kumbe se i lava ku kandza lebyiya bya le magungwini lebyiya? a humi na rito la loko a tanga ya loko a nga tanga byona lezi gede le a huma tlhelela ka vona loko a nga tanga tini la a humi gede a tlhelela ka vona hi yin'wani le ya ku kuma vugangu yena le ya ku suka la wena famba ya vuya hi 6 o'clock mduku nampundzu na yona yaleyo hi yin'wani loko ku ri ku ko endlisa sweswo tirhuti leti mingolona loko mi tekana a ta ha tirhangi ka wena na yena se ti tirhaka munhu wun'we
0: lexi xi ndlaku ku kokwana vukati byi fa hi sweswiya swa ku munhu a endla swilo leswi swo ka swi nga va nga twananangiki swona kumbe hi loko mina ni famba ni ya vuya nampundzu kumbe ni vuya leti hi sweswiwa ni laha ntirhweni na famba hi 6 ni ta kaya hi 6
3: a ni hule ntirhweni
0: se what if ni kwele byaleni ni ya ko ni le ntirhweni
3: yaleyo hambanyisa timhaka ta ku va wena i ri le ntirhweni na timhaka ta ku famba i ya vuya hi 6 o'clock nampundzu ku ri ku a wu nga ri ntirhweni a wu ri le vugangwini a wu ri le byaleni a yi fani na ku u vulavula hi timhaka ta ku le ntirhweni
0: kasi mara lexo vava i ku va ni ya byaleni kumbe ni ya exigangwini na hi leswi ni lavaka ku tiva
3: swona ya fana
0: ya fana va okay vanhu lava hambanaka ngopfu kokwana no vutisa leswi vanhu lava hamba ti-divorce to tala leti nga kohola laha misaveni lava divorsanaka ngopfu i va mani i vafundhisi i vanhu lava ti nghena kereke kumbe i vanhu lava ti nwelaka byala ntsena hi va hi lava ti-divorce to tala leti nga koho
3: DJ Rex la ta tlhela ku hlamusela timhaka ta ku mindyangu yo tala yi file hi mhaka ya ku munhu a landzelela byala a tshika ndyangu wakho a ya vuya hi 6 o'clock
0: an al an la kutiva laniwani kokwana ku ti divorce to tala
3: a tshakweni ra khuwana mi vona le tshakweni ra jara le a mi suki loko jara yi nga helanga swi ta zari xa ku ri ku a mo hondza nchumu mo lava ku byala byi za byi hela se ivi byala byi nga heli ri za ri xa ndyangu wu fa u ta vi wile yini wena tati ku ta va bya
0: la ku tiva laniwani kokwana ku divorce to tala ti vanhu lava talaka ku divorce i vafundhisi i swin'wi swo byala kumbe yini
3: mufundhisi se swi ngheni hi kwihi sweswo
0: hawa ni lava ku tiva vanhu lava va divorce-aka ngopfu sweswi
3: e-e na yo yaleyo ya ku endla ti-divorce yi va hi fanele hi kuma xivangelo ku swendliwa hi yini kwalano
0: a ni i nhlokomhaka yi ri lexi endlaka ku vukati bya ku tala zifa intini se la ku tiva ku a ni swi swa vanhu vo tala lava divorce-aka hi ku ya hi mina i vanhu lava va nga va fundhisa so hi la ku tiva swona ku i ncini lexi endlaka ku divorce-aniwa ngopfu nakoho hikokwalaho ka yini ka vanhu lava vambirhi lavo no byala na vafundhisi hi va hi lava mindyangu leyi hanyaka ngopfu hi yini ku tlula yin'wana
3: ni lava ku ta ku hambanyisela kahle yona i ni yingisela kahle i ni twa hi le ku vutiseni manjhe sweswi lowu wo nwa byala ndyangu wu ta fa just because nsati wa yena i byala point number one wa fa ndyangu just because wena loko u nga vona ntshakweni ra yinku a wu vuyi kaya u kha u nga endli timhaka ta vugangu ndyangu wu ta fa hi mhaka ya byala number two loko hi ya ka mufundhisi loko ku ri ku a nga ri mfundhisi wa njhovo wa yi twa njhovo loko a ri mfundhisi wa njhovo o rhandza ku loko a ri le kerekeni a leswi a nga mfundhisi a hleketa ku vavasati lava nga ta kerekeni laha a va ha ta ku khongeleni va te yena a ta hlawula mabokisi laha nsati wa yena a nga ha n'wi voni hi mhaka ku ku na vavasati lavo tala a vona ku swikandza swa vona n'wansati wun'wana na wun'wanyana wa n'wi gangisi ivi ye a suka aya kumeka a ri le ka Jofro Manman a nga vuyi kaya hi vula ku n'wansati loyi i nga n'wi teka hambiloko ku ri ku wo khongela phela a wo khongela sweswo wo i ti ta xisetela vanhu la i ku i mfundhisi a wu mfundhisi wena impfundhisiwane loko yi ti ta endla timhaka ta mugangu kerekeni na vavasati va vanhu u fanele u fa ndyangu wa wena u fanele ku fambiwa tikhoto i ya